0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zunggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Dagen chashi tuwi ni jyota ka kola ta kundu ina gen laka galo mabu songswa.
3: Naso.
2: Dado yinda ka lhaja songda chaya ka.
3: Naso. Da yinda miksa ki chimbo me de, da nganzo bhoogu suwa riba ngu ni jena chashi tuwi ne sige de, chashi sige de, to sige de, yang ji mejo na kuwa lana tingsang ki jik ta jake la shio ya sige jo ra.
2: Are.
3: Teta jikba yime tisa, yang ta ki zo kaba tina redu. Jik chanpei ne, cha karpo cha, tingsan chanpei ge se jo ra. Tindrei ki chakhi menro samsang, ta tindrei jik kuwa re da go. Tindrei yin se tu tijik je. Tindrei tingsan ki nga so ki chakhi nto da, ta jagil gao xia se, yo ra ta ge zon de kun angin tong roma ji. Tele nga su kanchu ngun zi zo ra se na, jik ni, tele iwa ni se yo re. Chakhi che wa ki chanlong ne, ta chanlong ne le ya jiru ya ju, chanlong ne. Chanlong ne le yong ra, tene tela chakhe chewa ka chanlong ne dang, longhe chewa ka chanlong ne se, yiwa nyi. Tene tene lo yuanba dang, jik teme ke ne so la so pa ke, naa yuanba maang chisa de chakhe chewa chanlong ne rin dhru. Tene longhe chewa ka chanlong de po zo chewa de lo genba, longhe chenpo jin, ta geba longa ma zon de longhe chewa ra. Then to pay the new Mokoba Lasoba, subdued Mandala Soba, Tenzoki, Tene, Samkamade.

0: Singing over number Kun Kanso, Tata Chi Chi Singu Tsubi Litin Dunner, Bajon Lung Chin Yin Chili Kong, Kamke Lung Chinja, Nadang Ni Jupi Hulam Hibi Litinre, Dering Girl Litinang, Nayun Lady Ba Gipin Ladang, Peja Sotaja, Damji Jibi, Ducha Tiki, Paye Yizi Jonchel, Jangzi Zoni Yibi, Gipin Lana, Bajon Hingro Holini, Tarshin Hin, Lochin Gabja Chilina, Chuni Mimba Hin Bashe, Lochin Tashinji, Shari Sotaja, Legi Trehune, Rani Ja, Chung Shibi Duni, Jugong Chihin, Gamu Chiwi, Peja Dandrevi, Legi Nevi Goka Shung Yabashe, Deyang, Lotun Loma Hin Binguni, Loma Mang Chiwi, Yung Yabi Yujuda, Kili Minjajin Sosan Jojili, Ransa Rang Yulja, Mardang, Zamja Kawi, Shurik Dang, Yingli, Nenzu Leri, Chedin Tuali Sola, Huju Meba Chungwi, Gipin Laja, Böji Sosa Jia Legala, Gayin Dang, Mipa Chiwi Junsin Gola, Julen Shandu Chiwi, Kongi.
1: Ni Naremila, Gibin Sigyu, Ni Payu Pinchung Gazini, Lupta Chimati, Zo Dikare, Churigi, Mimbek Lakzi Dinjasiche.
2: Chile.
1: Chile. Ni Lupta Tunji, Cheri Sosa Nanchi, Andusi Tabar, Lodietsi. Peti lega tere, cheri sosa tere na peti.
2: Ori, ori. Di gela kiraan te sosa liri indi chino wa shubi ki tunjin zonri kandras chino. Nga zo zori ina da du samdang zon mi maanche da lopda chino maa tuyam da jik khasa kuri shungjabi yik tse sor da indi lega jik la maangbu yo jo sor. In jik mi shenbe lamni li di lega indi chichi go samda ya jia di jo sor.
1: Indi
2: chaya lega sor chino zuya ka tabshi shivu chigol wa.
1: Chile di churik di yindu zane. Ama diba chungsi kaya nebe, leri kaya di zu chudu zane, ji chana nganzu pyocha sa di, maa jisu dyana na yungdo ki chadan di zu beti dreji di duwa. Ani sim na zu kaya nsam ju zane, pyocha di nima jik tong su na. Ani nganzu ngon pyore jik ngoni chana, di matata nganzu rinne da mati, yinne nganzu pyocha sa kyu ki, so sim jing rik zi yindu zane.
2: Benzu yin socha, so shiraga.
1: Ani di nima jik medu yuk, Shadi shenpa nimbo ene zingje te tu zane, ene ngune nga zu peti yangja dinte soko chune, ene chi shakale kawaraba.
2: Zhe.
1: Ene shesan di ki tangshi zo simba dine che, ene tante ki nga zu pyocha di yakbo soza che, ene soza ki karante maangru tang. Ene di ma se shadi soza di tunle chimu chile su, ene dinte zi ngune nga zu ta maangzo ine re, ene nga zu lopra chimu ine re, dinzo ki leishu ine re, kunzo toa yar to tonga dinte pen tonga sa ene dinte che. Tanda nganzu yagi inayari, lugi inayari, tenzu ngunay chilo inayabia nganzu genaay inayabia, chichana nganzu pyoegi sajayagi ta kharisigore, tuyanki ki geta jaa chee tenzu rikba. Anna nganzu tewayajan pyoegi di tanda padu, mada nganzu pyoegi yuwaarde inay genaay nganzu tezaamgi tanda dide geta shukcha muwaba. Ta inay pyoegi nganzu pyoegi tuyankumba, dinde chula chingba inasa, di...
2: Tati yaa sorda luk sorda nda che pyo labda pyoja nyambu yaa ta yaa ta luk ta nyambu yaa
1: Ozi yaa
2: Nda che yuwa ri samyaa taan chenyaa nda yuwa ki tuyanle chenpu jing juwa
1: Ozi yaa
2: Nda raha ki nda pyoja di li yaa zewa sen na maari samlu nda shivu koka yaa kandri yi na
1: Di che yaa kama sen tangto nga maa nga ra da kisa chungsi Di chi tu zana nga maa nga ra luk ta luk jung tu tu zana nga zu nang le cha di diba ju ni shu shi wari Yana gab di du kaansi yoba si su na Ta nga zu pa me nga ba di du ji shana gor ji za mo zi nga si dinda mendo nyu nyu riba Nga zu ka shi wari si na pyo guan ji si ni zi diba ki zi Emba ra nyu Yine gab di du pyo guan kaan ji ki diba nga zu ki tab di tu gu su ta ji zi ni zi nyu tu riba An di ki gong zi di la cha sha te we ja gong zi di zi lop gu me jum zi ka yi me

0: Düsere sancur.
1: Düsere sancura.
2: Singe nama tso kongkang zon. Xiam la lodo ni duisa sancur nyanjur kyo jiyan. Shese junyi ni rangshong jong si yong sancur yong li kong ka sancur yong da chondi to ni hieto shung wara. Rangchong je legi chenpo ye tong, xa shui chenpo zhu la tar xio chen she ni. Jong yong je sakui tong zhong qir dun cong ma, jia yong je meri tun zhi ya tun bai tun sakui tong zhong qir dun zhuk tu xe pa tong. Zong tong qu zhong qir je som qi sop ji, jia yong je meri tun zhi ya tun bai tun cian pa ran zhuk tu xe pa tong. Do zhong jia cha ngab zhu ngai ji zong yu ba te, jia yong je dun zha tu lebi ba zhe. Nye wei lo nong, rangchong je sui jun chen zhe ya tun li xio ju rinpo xe ju ru gui dik tong de. Santui jianor je rintong ngan ba tong, zhongsep xio yong ni daji tong ju ru gui de. Xingzhong mangcuo je yongbap tenpe ngong pa ju ru ngui nun jin yu ba zhe. Na ning, rangchong je zhe ya so ca xe ze gozhong chezo zhuk jia jio sing ni, jia yong je jia cha sum chi so zhuk sing ba tong, xie tong ce gozhong chezo jia tong ngab chi sing ba. Ca xia tong wo ma, zi ba je je tenpap ka so sur zhuan chezo nyek zhe ni tong, zhuan chezo jio go, zhuan zhuk tong jie sing yu ba zhe. Bejong yuego rinni jeshi rinzo gup zhuba, shinda gubi ci jik tong nini lasar coju tong. Ngozuk zego tong tuenzin rinzong, sadu chendin tuenli buida gongpi tongwi lodzhu biri, rinni yuego rwenjur. Tuenli ti congong manzhen, rinni yuego rinyamlin so xego ka dunli zhubyo bari. Niwe lo nong, rangzong je sakui tong zhongqi rinbi, xibi nyamgi cokba ngaji so zhuk simba tong duni. Zhong yong je, zhong kong yong la xibi kili rikza bongka mebi, Tongka gongyo. Dacha, shiba cui sarji pyujung lu ye dong, merik je mangyi chabdun xe de, mbebong yarchun xe bi nyamzang gangli ngunbar xe xing yo. Ndalo cun to, nying zhi zhong qir je, basi yi banjor jen zhe shu la gui bi dong wi xe gur njun tu gui dik dong ni, sa dong dong, xia du. Cong kong, xing zo tun zi so, cong kong yip chul ha dong nyamli xe ba dong. Zi ting rir to xu la zhe shu xe bi ring gong ge, jia cha dun qi dun ji li zhu gui chi me ba zhe. Ningzhi yuegor dong rindur ji leidun bi, zi zhong kui jing guan zing dong, rindur ji leidun bi la qir. Lo nian basu so qir ni, nyamli xe bi cong kong ni zi xu xe zi, ten cam ji ringgong jiao gu yue jing, xe guo de xin da ju ni para bi ju ni bari. Ni du, nangar zi zong ge gab cong ji sop yu bi, da lung tan cam cong du zhuwa ri. Gam di cong du to, mu mang po lebi ba dong, nyo cong xe zi go chi zo ni dong ni jia jia chu jia song dong ca zhu ge xing xing. Cong du dong mang sui ri ni, Merik tuinzhi ki zong tu zhini, nangar zi zong ka tansan banjur gongpi songyi namba gangli ngonbar xiewe bari. Zong chin po yi zhongyi li ngonbar yina, lo doi do rangja je yechun yen je nyamri zhajia dong zhiwi, xiew yu ke li je nyamri zhajia yi legui yungbap, gor dong shur jik dong chazo dong mi, zhugja dung chu dunga simba de, doi chongba li jaja kyo dong ca jik parwa dong. Kebo dongbor doi chongba li jaja kyo zhug dong ca zhug parwe jing. Lo doi do yechun yen je nyamri zhajia yi ke li je himyuk sarbi te nrojun tong ce doi chongba li jaja kyubye tong ca jik paru bari. Shenkam kuyuk bu tong rangzhong tungkong bu so cenbi, nidu shenkam songzhong ka lo nga zin kyu nga bi kyargi nyamri to badin xe ni. Rajun na xin so ye jik jen je songzhong tong jurim denbi chushong xe juru kwedik tong ni. Rezen ni jamzui bar je songzhong tong chushong ka namba kyaba xe juni bari. Shizi junye ni, Rangjia ni tuanxi xebi namchu keze. Sei gochi gotachin jasa Beijing ka jeshi namtang ni, Mungu je kebji jasa Olan Bator poa di to ni. Sei gochi gotachin je jeshi kalam thoma da ngun so hiartong toba chunjui ba re. Dingab, jeshi karnu gongsi yi, sei gochi gotachin je nruishi namchu junying portin kikri nye tong li gawa tong, nruipa mating chaso jia tong chukyo re nying denja ngong shenzhen xebi ba re. Shizi junying ni, Zhongko langkor zoli tuanzo je chabda xebi zhongyi li ngunbar yina. Dalu shinda dunbar, nujo sabi langkor ndarir shiazong xeze jaja zhugju li thongmar gawa tong. Ndarir shiazong xeze dawa nyi duimar chazo jali gayo bari. Nidu, xede bo yi jayong xede li kongni, naxi xiechom je chedun tabzui ta jikdu xebi rekor tongpi jikdu li dun bijiro gondom xeni. Rika ga nyesu chokba jikdong laza meba zui batang. Doyo nye jenpa, je tong nye jia la zam zin song xeba. Ri ka ge nye dun jue ge nga tong ye jia la zam ta jue xe yu ba re. Sengen na ba zo, terang ge duisa san ju xu zara, ta chung ma demo.

0: 바바라 따유 초청할기나 노바 강유메 코신로 메제 라도 르뉴 카바레 유비 드란더 년세 메바 카바난 수비 낭총 년바 용차도 튕기요라 근데 답어 젠꾸로 로소양 준바라 투투 카바라 따유르나 롬본 조세세와 덴바 예메콜라 닝보 로첸제 콘토 칸니 면칸게 나용 로종 생칸 생카게 조르 면바 용바 Lekonghyuye kabara tayo rinna xa jabu njus ba mazi. Tadong lombu njus ki len sabo jayo. Kinne nire kabara tayo chuchu ngal gina noba kanda yu biti. Lekonghyuye de xa jabi nyenka ki cheru tong si jiyo. Kabara je tegara xa jasu njuba maye na. Duyun rinbo kabara je na duyu gerin tundro atang goche si bi chuchu gentong tundro yin yu bi. Kinne sakun ne tang nyingne Rūtsi nē sōjī nian kāyāng kērīng rōhā rī. Hāngsāng gūbī yīngyū hī zhāng hī dī. Lō zhūng nī lō dūng bār jī shī bī mīk bī yīngyū jī lī ngō bār tā nā. Kā bār tā yū rū nā, xā jā bī nian kā jā jā dōng jū dōng yī pā wā mā zī. Tā yū jī zhāng rū nā, xā jā bī nian kā dē zhāng jī kē wā yō bā rī. Nīng nī, kā bār tā yū rū nā, ngān chū lū bī nō bā mā zī. Lā bār tō lē bāng nō chū yō. Lē gōng hī yī ngō zhā shī bār yī nā. Dujun kabanang tsubi mizho je lepi xienu la nyamlin xinju xin la. Kabara la daga qenqen je lepi nuba noba te yinba doktu. Degin xinju xita xibar na. Kabara la gangqen je lunkan chechu na tamadang changra li gangqen dan zawara. Leka droga lepar zhungbo manbar chabadang. Nonchu yang zhung la wari. Son na, lekun xiu ye rewa dunbar dan na. Lo chung yun zu. Lo du tun zi jo para gang go xie ta me na ang, nge pa tu bie xio xie bi dun yun chun zin xie gu ba ma zi, nang dun dan sin ne mo xie gu. La para tu lo na xin tu chung yi xie pa tu, ka para bie xio ma xin na ya bu yo ba ji ri. Senga nam zu, da da cho je sin yi ba lian sin da na, bo yung lung chun yin zin li gong kang ki lung chun je ci liu ga za lian sin ri.
1: Mima

0: 林前做说话天南家中正党之素老陈是学清贵体清无法扎打眼目
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Singa namatso kongkangzong. Hiamla loddo ni Düsere sancur nyanjir hyojiyan. Shese junyi ni rangshong jongsi yong sancur yongli kongka sancur yongra chondi to ni hieto shungwara. Rangchong je legi kempo yiatong, shashwe kempo chu latar hyojin she ni. Jong yong je sakwe tong chongchir dun chongma, jayong je meri tunji yatun betun sakwe tong chongchir dun zogdo sheba tong. Zong dong qu zhong qi jie song qi suo ji jia yong jie me ri tun ji ya tun bei tun qian ba ren zuo de xie ba dong de zhong jia qia ngab zhong jie zong yu ba de jia yong jie dun zha de le bi ba zhe ni wei luo no rang zhong jie su jun jin zhe ya tun li xiao ju ren bo xie ju de gui di dong de san tu jie nuo jie ren tong ngan ba dong zhong se xiao yong ni de ji dong ju de gui de xing ru mang cuo jie yong ba den bei wang pa ju rong gui nun jin yu ba zhe na ning rang zhong jie zhe ya suo sa xie ze guo zhong che zuo zhu jia jiao xin ni jia yong jie jia jia sum qi suo zhu xin ba dong xi dong ce ngo zhong che zuo jia dong ngab qi xin ba ca xia dong wo ma zi ba jie jie tun ba ka suo su ru zhuan che zuo ni ke zai ni dong zhuan che zuo jiu ge zhuan zhou dong jie xin yu ba ren bo zhong yue guo ren ni jie xi ren suo ge zhu ba xin da gu bi ci ji dong ni ni la sa suo ju dong ngo zu zai guo dong tun jin ren cong sa tu qian din tun li bu da gong pei dong yi luo zhi bi ji ren ni yue guo wen ju ru tun li ti cong gong man zhen rinni yuekor nyamlin so xiego ka dunli zhobyo bari. Niwe lo no, rangzhong je sakwe tong zhongqie rinbi, xibi nyamgi chokba ngaji so zhuk simba tong duni. Zhong yong je zhongkong yong la xibi kili rikza bongka mebi tongka gongyo. Dacha, xiba cui sarji pyujung lo yedong, merik je mangyi chabdun xede, mbebong yarzun xibi nyamzang gangli ngambara xehingyo. Ndalo cundo, ning zhe zhongqie je, Basi yi banjor jen zeishu la guibi tongwi xiegur njuntu guidik tongni, sa dung tong, xia du. Cungkong, xingzu tunzi su, cungkong yebju hladong nyamli xiba tong. Zidin rir tohyo la zeishu xibi ringgong ge, jaja dunch tunji li zhu guach meba ri. Ningzir yuegor tong rindur ji leidun bi, zeijung kui jen gunzin tong, rindur ji leidun bi la qir. Lonyin basi su qirni, nyamli xibi cungkong ni zeishu xizi. Tengcham je ringgong kyo gu yue jing, xie guo de xinda junyi para bie junyi pa rin. Nidu, nangar zi zong ge gab sumchi sobi bi, da lung tangcham cungdu zhuwa rin. Gamdi cungdu to, ma mangpo lebyu ba dong, nyo cong xie zi go chazo ni dong ni jia jia chu jia sum dong ca zhu go xin xin. Cungdu dong mang sui rin ni, meri tun zi ji zong tu zhi ni, nangar zi zong ge tangcham banjur gong pi song yi namba gang li ngon bar xie yu pa rin. Zong chen po yi zong yi li ngon bar yin na, Lo tu to rang jia jie ye chun yan jie nyam zhi zha jia dong zhi wi, xiev yu ke li jie nyam zhi zha jia yi le gui yung bap, gor tong shur jik tong cha so tong mi, zhuk jia dung chu tong a sin ba de, tu yu cong ba li jia jia kyo tong cha jik par wa tong. Ke bo dong bor tu yu cong ba li jia jia kyo zhuk tong cha zhuk par yue jing. Lo tu to ye chun yan jie nyam zhi zha jia yi ke li jie xim yuk sar bi te nro zhun tong ce, tu yu cong ba li jia jia kyo bi tong cha jik par yue ba ri. Xiankam kuyuk bu dong, rangzhong tungkong bu zo cenbi, nidu xiankam songzhong ge

0: Wenjong, gom mongbo hi la, dog la song jo me ba de, du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duan me bi do chi mongbo hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je seng kang ri bi lo pen, foro e di yi, seng kang de tong la cen yi tab de hi ya yo de. Seng kang de tong jen je, du nam yin yong le la zun hi, nye kor je ma nam zi wi jong ge yu. Tengda tenyi lekwa ra drop thamna, nye tengdara ka nga chengje shawa yen hing me jie song yu.
1: Wen jiang, leke nye hiu jie cowi zhuzur tan jie zhe yi jie. Rang ke zi wi zama po chung ta, pa ma bun ki, ganyi lo gan nan da, ren ji ba ta ren do xin na. Gya ru ke jing ba da biu sen da, jie dar xia a.
0: Sengha ribi lo bun et le yin da dar song yu de. Rōngyī chī kādūk tīngjī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōngyī kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
1: Rē tē, māyī mā cī shētāng kē rāng lē mē bā gā lā yīn. Ngān chū yīn jē tūng nā lān jī bī ū chū shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong dang.
0: Duan wo men sem qiu xie ba ne, zao wa ni duk ju me ba dan zha gan ni yin de. Jiong nong dong re qie ji long ni, rong ke rong la sem qiu zhe ji de yin la. Ye ten de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin ye ji ni jiong me.
1: De na, Gari yi qi dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi jie po chu cu la nang wei, ngan ji de yin du, rang ki rang la xiong yue ma ri, gari yi a xie.
0: Ndorna,
1: dui tere ne song, tsua jie dar zhe zin che yong, rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rang ke rang la nying jie dong, rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di, sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

chando mamang kange lungchi le kunpim ni tsuro. Nindu zhou lo, rangri zhongji rije na zu mu chè zhou da sondo zhugja xia zi yu ba ta. Menghir na zu mu chè nyi da sondo dunja xie bina, wengi xinzo mu chè nyi da jidong guja ta. Mathe la di ne na zu mu jidong dunja guja goyi ya xie yu. Zatang ge xie kang la su mu chè yi ju xie song ca yi nyi xia zi yu ba ta. Mathe la di ne zan de ba ta. Zatang le stong hua, jia ra guru ne ngu su xie ba su jie nang zhang lan li da wa ju. Menghira mu chi yi tu ye jie da ni du yi jia li du si ni. Yuan da da bai yue, guan ju su zong zhou la, guan ju su zong zhou la qie yue ba shi. Zhong kuro nguan ju ru li du yun tu ngai ya bu bi di.

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tsuma baso.
1: Aba, nga sama sara kumja. Nga uma sama sara kumja.
0: Sara kumja ande tongho ne, maa niu za loki togra. Tati da chok chora kisi chi ida. Hengpa ang zhuru zi chetar kali kasi jagri. Ande yan chora tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Tata so ngugi mu tsuma ka sama chora ma tong zuwa na lo so chinra jin hi munga.
3: Zhuan qiong si ca xin na zi ji dang, ba mei chua la dang na ngo ca yin.
4: Lu chong chubu chumbu yu de, qian nan jia da da nian xin bi lin qin ti na, bu zhong long qing nian qin li kong, kang ki long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti xi, nga ji shan zhuan yin, qi ji du tu do ngan qin lin qin nian bar ge si xiong.
5: CB综艺
4: 这不全全错第二个 CB综艺 的就对称呢电话还成了穷路人啊比人家一百亿路嘛电视栏目穷啊一级别去出全全 CB综艺 的段子音啊，春天呢，说起来个不远，那边多去瞅春秋，说你啥子还讲个？你说俺初中把亲戚阿妈一转去，就不住了，去转个些呢，那娃送咱送到。人家看出亲成为亲戚，去瞅得到说你什么疼？第一亲戚，亲戚阿妈一转，俺就请了陪你去瞅去。现在少年罗南，人人担心的，那么些吧，你过头想。开天。

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe ku qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu juja nga zilin zinla kaba jani yi ma ganga co tongi le yi ban ma cha bi san si ba de re go xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yoma penju tan chi la pa ni nye da to san zhu bo dang cilin lo jia yung zha yu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyam de le yi de che jia pa ma penju tan chi la pa go

Chobananpa, tata chie jia sen yi bi lin cin da na. Po jiang long chen nian zhi li kong kan ge long chen jia te dong ri zi lin cin rong yang ji xin kan xi ba de ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia na si lin cin sen ba bo ra ni jia lin cin long chen ka bar song yang xi ba dong yi du zo ri. Kase chiran tuji luji tongji la gapo yoba mazi, luji tongjo do rani jia ge rani, chen pama do bun shani zhu pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan, lego ji ge jie, zhou ji jie dun yisong ge jian ni, kaba anjou ten tuji, gomen dan sawi anjan, darong yigan anjan cama la, jie lego song lego dan, badaya jia andan na ji, teni kaba na jengo xiwa ji, wana anke tangbo di na na, rani jia ge jia zhala, xie to ba dang ya na ang ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zha la xie chu ri yin a zhuo bo cuo la zuo ji ne ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jin na bi le ji de men cai ga mang po ji la nga cui ni ta ba ni ge zhi ji yin Ya zhubo namba da da rin ka long ching ka bar song ya lin cin nong la zhubo ka sang ci rin zhubo yang xi do ba sang su ji zhe de zhe zhe xi yo bi jian na ba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi jin guo zhubo namba xiang la zhubo ka sang ci rin ka zhe de di la jian yi do

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyanjin dina yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongri nang tugri.

0: holland atalo shujirin namka namka dandur te hemen patang dra lema pa ci dok chen gi phur gu ri chu ta ma chen gi phur gu ri li tha dong chen gi phur gu ri chong dong ar chen gi phur gu ri da nyang chen chen bi phur gu dra la som ba na ta wa u wa la phi ti one gerbo germo ning mo du gur gur ma ji rum bo che sem do gi ma gan rum bo che ngi mix ma tong rum bo che ta ha mix che tong da ma tong me po la chang tang nyam ro bo li gi mix che tong ba na ran la du ngue che ro tang ran lung ta che ro ma to bi Tere shumyuki dhaya na lonle ma telin gompan todam shi isan tari nima shalvi tu pannamkar namkar dhendur na pakinle nagi tawori. Bon sotab dhaya kapti la pannamkar namkar dhendur bo pakir yukshi lenglan rujin se de tawhu lengi sashala tom dhenda mili tangma se lonzambil lenla tale. Tu talo puyugi lengi se len takshu tari lengiri. Top takshu talo tobleri lindeli gashi gole ma sona tsangwa gagi gi ngante ne yugi chuta shedu. Gyarbo gyarmo la sobata dungen kona lanzibi mikshu sala pakin diva mato reisebi. ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ dibi gupa me nga jerbu pangi si shongo se kunje nam ge kalma ta si rang ko pe nyen ta ta rang ta bi me ta ta rang la bi che ta ta rang ndo bi ka ta ta rang nyo bi la ta ta le ten da chi bi por gu ta na pu da la hyol le da cha ba cha le ma non da cha ta pa mi lu yi ri ju hyo ta shu ma ju na ju da po mo pa zo ri so hyo ran da ma ju so da le ba ta ga se bi pe chi da te nga mun do go po da la ro nam ka nam ka da do ta nga ra cha na ge bo ni do pung de si du da la ro ro go lu lu ju lo ta u so na tu du cha na ge bo ti gi nam ka da do pung do pung che chi na cha u len ge sa cha la da ta tu ge ta ma le ba ro ba se bi lu ju ge be ge lo ta na ra ge bo ma ta la ta na le de so le a le bo a le a le ri talama bole yele lohuri ya alabo nga hakin gulori ya nginyu do ku gi desani pe yamje bo ten ku mar bo ta ando me bole na gor gu ta ya pa ya du te bi ja sani shama bo ti ke so shani ye me bo ja ta pu so on ta ya kor ta se ba bom bom gi kor na yin ne jar bu chu la se san de du bo sa ngo ma hi na ya po da ne nam ka chung zong ri nga da bo nga ngo ma hi na nga nam kar bo ye ma do ji ye ya sa la bo cha bi yu de po jer bo nga sha na men de pu o na zin de yu ja no na ya mo gu gu bo shi du do ta mi me shi mi bo kan du do ta mi e don me re bo ni e du do ta mi ya sa ni bo ni mi ga do la pe nam kar bo na ka dan de te ta na pu bo da la ro ni se ya te lu yin ne ja ra bu lo bo ri hi cha na bo na ka dan de re pe chu na pu bo da la son ba na ya Xiang Weibo da la ju ro ze ki bi bo ka la la ro ni no bu bo chong la ju ro so ya go ta chu ta lo lu go ri na men do ja ar bo ti li che sa ja de ni ma xia bi tu ya po nam kar nam ka dan de ru ta na ra bo cha na ja bo ni e pa pung de bo si du da la ro ya zon top xian kang ge ta la te long zan be le la ke ble te la me da bo se na go po ma ya top me da se na pa ma ma na me do go po da la ro ri zan bo ta ge ta ma te ya zan le bo yu la ke ble te la da zi du long le te ma jo bo go po me ta a chi ya ni nyu ro bo sha na ja sa la ni ja si a rum pum ji te e pa ti ro bo she ki ja si yi ya shu ta ma bo she ki ja si to lo na bo chong bi ja si Koti pyora min to tombaria Eribo go payepe Konetze jung payepe Sanibo ni minga dolaya Pelabo daye katila Nga namkar namkar dandene E payetze pa rondro jeyia Pongi bo pong rondro jeyi Nga rambo jano namine Njopi bo ta khanyam jeshiya Nombu bo rire nyam donshi Kipi bo kala nyam lapshi Iri zapsi chaki tanwa ateya Dombum go shunda malana Pogo pomen bita lahyo Leko nana beki lahyo Ya tamago lola lenkyor mehi Lenkyor zoba tan nyam te gerbu lenkyor zobe getula Tuhu tudu lonshe kikirap Dorje serba tan rinshan te lehi Gerbu ki kundu la tarhe kya na Zinsa ki gerbu rumbo she Chek manye gersi dra lahyo Ni manye gerbo dra lantro Le tindra nabi zile ma Le tindra maji rumbo she To tambu ki gersi zile te Gersi na an rumbum giri Napo ki dra lahyo leri Lodok na chirgu taktari Le tindra dra lahyo be Te xaq rinyingu le ma son par Je gerbo dra lantro gumi Ta peye ke ka pala Che sele su pe pe la da Peye paye ke ka Don drao chiba na Payengo lak dra lahyo Sele su pe pe la da Tundru pe nga zile ki gerbo dalan roju me rinsha chala hiu roxi jan namka dandur ne heme matang dala ma to nga tang shengi lombo ri shu an tang zembi lombo jan ngan ro serbi kinle wa nyi re re sa ma to tong le ma tong tsar na tang ma long chang ri long wa lakpi ti la ri le tesu sam no kor guna je top ki gerbo rinbo she tong chala hiu roxi kyo gobi lurdi un zil da tong ma yin nga long kengi lo la nyo son tu tu long ki hirab dor je serba ta rinsha chali ki ne gerbo ki kundu la tar shek tang namka dandur gerbo jasi gelon namki kundu tarere retrakyakken inokyo begelonda ne rangatala tane lonke panji me serbati girangatala tane inlogelonda son
1: maji jo yinan ranjo phe me ri di loga di ja jo dan dambi yi phang ju mang ju zung ji ji ne do dong ra ji yin si che zi ga ta di nan ne te sa ge ru dong di ma jo de di zo la ai yu nan ge ta yu da gong ai nan ge si di di le ji cha yo ti yin se ge ya jin zen kar ge ya se su ta de ng ne cha sha su na ri zung le ri gi che du te sa ge ru dong di la zong bi ling gi chung ju nyang a ge ge bo si che su ting ge ji cha yo te sa ge ru dong gi ta ji phang dan si ne da che gang ge chang ji le de di zo la ki sa ge ru dong pyu ye gi chen bu dun 이게 동장다 제수는 중요해요. 대인지 중재년한테 제보 인스 진짜 지시해요. 니네 그사 제보 중티네 나의 지조도 다 지금 지시해. 막든지 롬로회 변조기 지시해. 지신 망수에다 폐기다 중지 교제 그게 돌아 신주 제교수는 제시 전단계 가장 그 친구요. 대인도 좀 그사 제보 중티 전단지 제자 근대지 정신 스티지기. 숨내 차셔와 이는 야가게 망하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 도야요 말 풍송 처수 도야요 말 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 좀 대사제의 중디 도동의 풍송송 지조 지조서 주비요래라 방장제의 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제의 중디야 진단 친구 지지

Rodiria, Pamalamba la pridatia, Pazi Rosenge, Porgoria, Don Shadu Hibishu Tante Daria, Pojo di Nangi, Gohuria, Menam Kanam Kadandu da Seria, Kona Pudala, Sondinaya, Totama la piti la bodaya. Ego jarbolaya koni nabi tila da sho ya magolo la lechor me hihi ne nunjuk do ba tra jam to longe ge zo ba tsame ge ena sam na dibi ge tu la tu du chanak jer bo ge zam ba la hona longe rum bo she ju hu ka shi tse ge bu ban da ba nga jer bo da la mung o ba se rin chen tse la hyo go se chit ta du kong zo hyo go se li ten da la tse ma zi

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni leng.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne.

0: 제 부디 로터 쇼츠 두수리 히암라 부우랑 쪼쪼 메츠카 나브레카치 힘조소의 정대 나위 부디 로터라 예존네 부 메탈루 다와 듬피 다피타 자카 칩조코 응툰 도디 쳬쇼리 로자 키랑네
1: 제제 등코위 뛰어라자 바 조케 조인다 협바 면지 냐와 양원 원조 생기 참 제티 뛰엔타 메포 치다 중와 치거 시여 루가 나창아니 랑디 우토 뛰엔소 샤기차 제바 중시 칸저 근조 면지 인 나도 샤괴지 큰거 Tani rimkin shaki chajido ciba inala rimkin kanjajizina da chajizorgo ani gunjo inala da rimkin min rimkin nga du shagwezi kwe jingde nguen tab chato ke gunjo tiki inala da yobado sabatiki la tunxin tuxin nga gudu tiki rimkin kalikali nga gurezi kwe ngu hoya
0: Ngorire, tani ci chonga ninaupshaya nga chajayini nima singi chayamdun jor Dadan jam, rangdi ci chonga na sidi ci chonga para pumtong xer Man tuyini gunjo nga du sepa tang yulehi tongwa, tuy mojia kwa gunjo nepa che tu tuk shagwezi dao Tene pyo da dambak tsi chonga ne, pyo da jebak tsi chonga pala pomtao to kana kida sina, xel kida ho. Te kaab te du gondro ngabdu zonjo tse, yule tongjo tue mo jagpa, te gondro paan de lu ki tu su te, te ki tu tola taib gureze teri tenko zui da ho.
1: Re re, tsi nye ye, sasui chi nga cha sumne, duen tumi rangang sin, cha gang cha, chuo kan zhe, dian zhe len ba, mun tui duen de sin bi tsa ma da chu xun tang, ya xun, ro xun ji mo yung wa xa gu, do xang zhu bi sakul jia xiu zu nam, bang ra to sa ni ma sa ra xi bu di, Xiaxi ji tabtang pasio ge lega ya bu xi gu, ci nye zhu lu ge ngacha ye ni, ci nye dun dai ngacha nimbar nima na. Ci nye ji sun kur pa ge ngacha jing ni, zhu zi gama zhe ke xer. Xia dun rin qiu lung yin la ji din du zi ren jiu wi, min ji dang chu la xiu bar xia. Nga xer ge nu, xin pung xia ni lo ra nalang jiu, da zong ni do, ha ji xiang du. Xia lo ra pung pu zhang nang yin, zhu ji tong dang san kar ni, yi lam xiang xer. Pu lu zhu bi ci nye xi qi, ci ju yi la zi kuen ge. Dano ina bada dunpa ka tsi nye ye sasoy che inga cha samne duan tomi rangang sin zo nung dun tsam jil hixin ka. Dani rimkin kya pa kya jido, ani kyo kan jido, dinze ina la dinze lenpa yin zin ka. Dani duan da tsato ka tsama di yitan ji la kyo xion do, ya xion, ru xion tsuma ma yong li ye na le ka da tsatsui po zhoga rezi kwen ka. Zho kong da ji cha ya na la, do xiang zho bi sakul ya xiu zo tan ji la bong zhe, to sa ni ma sa xii po jido, ani xia xii ji ta zo jido. Pashio ka leka tsuma tsa tsui po zhoga rezi kwen ka. Dani bada dunpa ka tsi nye zhu lo ka ngacha ye ni, tsi nye dun, da ya ngacha nyingpa ra nyema na zo nyena ke xin ka. Tsi nye ji sun ko pa ka ngacha jing ni, zhu zi gama ra ka xia zon da gama ra ka xia li ka ngo tsu xin ka. Dani xia dun ka rung la qiu lung tsuma yi la ji ding ka du sun jo tsa li do, ani min ji do chu la xiu jo ka xia wa ta so zho qiu rezi kwen ka. Bada dunpa ka qi la go la xiu ya na la, pu lu zhe bi tsi nye xu qi, tsi ju yi la zi kwen ka.
0: Tene ta dawa riri la njungwa sachu me longa kamxie che cho riri dao chi. Je la daan dar njungwa mechu kamxie chi wi yo jer chaje rempar paab. Sebra ci jo ne lakpa nam ri tan do du kamar jo re. Xia lun samsun namkor chi yang cha chun re. Ci jo je ne pasang dunzo ru penpa nipi lo je to cha long tosir gu pa maang. Ta bada dunpa njungwa de mechu nye de kamxie che chi dao. Jum ci te la ti ni yo je la cha chu paab zi te rempa paab jo te zi. Tene ci pa jo ne lakpa nam ri do du kamar la jo re. Xia lo gan samsun namkor chi yang cha chun re. Do du na bada dunpa gan cha chu ten rinpo baru zi dao. Te ci jo je ne pasang dunzo ru penpa nipi lo je to cha long tosir gu pa maang zu. Ta tene je za ta kamar jo tang gan drewa la tene ri dao.
1: Re re re re. Bada dunpa ga si in ba ci kwa la xia na la. Ba ci de ci pa je. Nga, ji, jo, juni, juye, joji, jogo, nyexu jay, nyexu ye, nyexu zhu, nyexu ji, nyexu go ji tiko la yinzi kwenge. Da kongli nang niga peda dunpa ka da xindo di xio sargo, xiamla dringa zaka cijo go la ngo zhendo di xio na?
0: Tene ta drengi zaka cibjo xio na. Drengi pu meta lu dawa dunpi cipa jay, jida jay pi cijo xo, riza pub, kama ka, chongchu chulong, chui chi dutzi, jiwa konto, yin gong, pomtong xaang da hachi xangdu, drengi nam gondan rongji nam gori. Xiokwa chuzhu doyanta nyingaw chuzhu nipa nila dhu sutansang kaal. Sangni pyochi ni za pasang njongchu sami. Nangni pyochi suam za penpa njongchu sami. Yini pyochi ye za nima njongchu meilaw. Tengdi puji loto kyu tsar.

0: ang legi damgi thelang mingsel che samchun ni to khewa ji zin jin do
1: ni gen la jang ta tan da lo chun chun ba
2: je je
1: de de pas sur chi ba mu te ji mu ni na ta ran so so na nyam sur ta ani ra le lo chun to so le ta legi gol ta san cha ra ti de de le ro sin na ni gen la rang kar la sa re
2: Tā sāmchā sīnē ngā rē kī sīm nā sāmbāchī Nyam nyōn sūtāchī Ngā dzū tā tāndē kī lōp jīn lō mēngu nā chīyā shā sū nā Shūng shīb kī yīk zē tī tā kālē kāpū yīmbā tā cāngmē jī chāng kīng rī bā Tī yīn dī zā nē ngā rē sāmbā rā ngūyō nā ngā dzū Kē zī shūng shīb yīk zē mā lō ngā tā jī chā nā ngā dzū kīlē nā rū kī rī bā Yāng mā nā kīlē nā chīng yāng mā nā sū sū chā shā sā tū tī ndē chē chī yā rī bā Nē sū sū chā shā sā tū chī gu yā tī rā tāng tō kā mā sū sū nyam nyō tī Nyam nyō mē sū nā nā chā shā sā tū chī tū chā nā pā mē ngū tī chē tī ndē chī tū chā nā lō chī ngī nā nā ngū tī ndē mē ap chē Chā shā tī yā mē ap chē tī ndē chī tū chā nā yā mē ndū kā Ngā rā kī sām chā nā kā mā sā tāng tō kīlē nā ngū nā shū gu An dine cha sha sa tu, dine se rinpa dine se na yagu tu, di chik che.
1: Ngan lege nyamnyo sar sa.
2: Di che. Lege nyamnyo sa we pata dan, tiwe jang kile na zube pata la, tiwe jang anzu piri ki loma mangu buo je la, lopjin loma mangu je la kare, semzu kinte je wara sa, ngan lop drachimu tunjwa yin sa. Nga kile na du tu, ngan la cha tiba, beti, shido nga tong, tiba chok don sa dine.
1: Ori.
2: Sige riba. An di chi du zane nga rengu na she sun, tanda kile nganzu pyo yung kile ngune cha shia sun tanda tuyla peti kalaya kabu dhyang re tsangma di yin dhiyo zane kunchu peti tangdo daya di karaya si suna mena su su jundan da lakze kanche yume an dila deje mela dhiga riba di mendo nganzu lopchun loma tanda samu kanche yore suna ngan lopchun loma tunjo yin peti laja dikis maamu dikis kuyo sikidwa di shi dhiyo zane nganzu kile ngune chung tuwe jang nga rengu ni xie su ni dindze ngu niang gale karu su su ngu la juandang me ba ane dindze laja digis kuyo si su tangdo su su karche gara si na ngu la mada laja dija da su du su niang changme ki samlu shio sa zuo diri ba tuwe jang zuo di kare si na ngu la su su lakze ya gu chi jang su su juandang ya gu chi yue ba chi dindze che si na xin niang kali kali su su juandang la de che laja ya an du si Kunyambo ya pagiriba. Shimda susu jindameba an laji top digizi kuyo sa.
1: Zizi.
2: An tewe jan lupze nanglo la tip dejo tenzu ji chane ngansu kile nangla du jaja nga pyoju isi yuwa maariba. Ji chane kile nangla du shine gozu susu mi shine che.
1: Yaga
2: shine gozu. Dindesi.
1: Chile rang ina da pimba yujirba.
2: Zizi.
1: Maanchi
2: tisya
1: janan dinan ziya yang gogab nyung yung
2: yung yung yung
1: yung yung yung yini da kesi lobri nani da rikni dan ram rata tsukang liya sos chile gang yini ri da rikcin xinda yini ri chapsan li da bezon yawu chi lobjong yawu chi nini ri da di yina da mesi jik li pen tokurba kesi rang di legun jik nang ki da ik tsak tinka ri jik nang roga chi nani da gubari da yikin ram rata tukurba di ka sun sos kari janan di chapsan da Bebe lulu rasi cahaya rupa kasi
2: jangin
1: lah. Re.
3: Dada Chijia sen yipi linci dana, Beyo lungchi yinchi lekong kanki lungchi jia, Ngata ngi jubi hiyola yipi linci dere. Ngata chi, kong su jia ngasu ga ngocar mitzi tanju lingde. Shira la zangnu jia tsuki yinde bata. Dada qinang bi ta jian lambur xiu di, ngin chi cha de kui wen ngin sen da, nyung nang, to bi zhen zhi su, long ge xiu ban di di. Jia qi xin qin nang da, nyang xiu nang wa pei da. Daga qi jie ju bi xiu lang ren mu ngong si, ga di xie zhi yue.

singin jobu namba tindi byojong lungtin nyinjin lekong kamke lungtin ja nga dang ngi ju bi hulam hebi le chen dagar cham ju ji yin le chen di zomri ta nyin jun hyung khin lo zang hi rab xie xie qing gui nang khin jiang zo pin zo la ji shi da zu ma ci rin

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tong mawa so.
1: Aba, nga sama sara kuma cha. Nga uma sama sara kuma cha.
0: Sara kuma cha tong ho ne. Ma nyu za lo ki to gra. Ta ti da chok chora ki si chi da. Hing pa ang zhuru zi che ter. Ka li ka se ja gri. Ande yan chora tong na ka re li.
2: Omo, aba ga zu zi da nga ma ru go. Ta ta song ngu gi.

Chubwa naba, tenka tuisi ma namche sambi dini tuisam tsuzi shimba tong tuichang. Nuyong jizu je ceje yong tingon tong mandrawa tori chingyo. Labarda, nuyong jizu na tingdu jizu je tsuwi melong tabashi ibi de tsuwi chize jiong san mache bar gondar shimba tsunyo. Xiang la sindu lingji na dechi tsuwa tsunbi lezi xe to tubi sindu.

0: 사괴바라 nga thoma ndagar yung kip sha tete rendo. Nyeto nyek zanyi lo ne tabara hingzuk naso sheyo jing. Nga zui rongyi je migri la jere sheba hing zekhin tabatong. Cho tongwa, da xiong je shebi zekhin shesar yapo xiongdo je sungba re. Ndalo lor tong xiangri ngojang legi latar shekab, zhangar tong tenpa zui tobi senhin sebo tabi ba re. Lor tong xiongri yi ngojang legi nyangzhen po yi naku nipi genkurwa, nyamba ndawa yi.
1: Zude kumendo shani da rig ngatsi ji anzu de yore da dus mixe ge da jing ye su da de de turiya mixe ge da ga yin mang shu ji xin ri de mang bu tap chi du li ya ne de la sok ja mang bu ku re da jana mo se ro da je ho yo re da sha san de ro ku ri de li ya ji ko re do na ro che che ji kwa ya de ma ru shu chen shi
0: rang yu jian jun xin de zu ren zhen ba dong cho ya bon zhen ba xin ni sa bri ge za dun yer zong ni wei lo ni no Loro tong xiong rung ngojang jindu yoi legir nga yu je mengi to kamdong tong sen xing serbo xukpa so tabi bari. Ndolo, jue yin kang chuk tamni loro tong xiong rung shekhan pejri leksu tong jing bari. Da zi ju de jing zhong zi na kuy tong pur, ndolo shinda sumbar xukpa tamni kuy kong je du yir ngo tingar nang wii jue yin ring mebi tong cha kong yu bari. Loro tong xiong rung ngojang jindu yoi legir yi, da zi ju de jing zhong zi na kuy tong pu genkurwa. Tsirin kyo zhengji, ngan zui nying zhi nang zong ni zawa tenpa tong lung go topin sa ju xio wara ngon go nuen den topi xiok dong gang ngab jia jio nga nong zheng xie yue jie sung ba zhe. Lo nga yu nong gu kong tere tang xing tong xiok ba la tsir nguen xing neka jio la tabi ba zhe. Da zi ju na li za tong ju jie le ji bi sa gui bar nguen xing de bar kong ba jia ba nang yin dong nang qianpo xie gui jie jie sung ba zhe. Da zi ju rung tun kong tong, na li za tong ju jia ju rang yun ba, yi da la ji. Ngan zui kui kong tar, gong wo bar sum la yi ni, gong tu chun ren ju zo wo xie ni, sa ju xio ju ra ten go xie ba tong. Ba lo ju rin jun xin tab yu ba, wo tu mang chi wa xiu ba tab yu. Tab xin dan ra xie ni, jun xin deb lu na, me ke da du nze po tong, kui tar song xiong tewe le ba top chi yin xie sung ba zhe. Rang jung poro tong xiong ru ngo jang jen du jo wi le yir, jang ju rin nam zhang la kui dek tong ni, Yergun tenshi tsongma ngo tingting dun jowa xie yubari. Dengi rigwe de dajia ngo tingting dun jor yubi, shenkam gu song tong rintang tor tong ge sa dun yong chui songji jik do yubari. Rangxiong zhong nali dakib kyargui himyu kong ge torim laza kemowa. Wei xingji, ndalo loro tong xiong rir hingzu naso namzang no, zowo xiukba tong, kam tong, sen ying serpo, dar tong so tabyu, jun xing ge nega nyamsi yabo xie yubi, loro tong xiong rir shenkam nga wii yadu song yu. Sen yin rik debdun sa juru tsuju zhe qi yin. Juen yin rami nyamsi jie da bi loro tong xiong ri yi shen yun namang rang yi nga wii pyo sum tsu su sung wa tong. Shen kam ku yung nga wii lek su sung yue jie sung ba ri.
2: Daga li kun bai ne chul. Hie chai ju ni yi rang zhong jie ngu za dian ni ki li pa jian zhu ju ra ro rang yi bi si yung tang wu kang. Ge lin chen ba ki li ji wa ji zhe yu ru cung cung ni ma ngur du ju ki.

0: holan atalo shojiri namka namka dandur te cheme patang dalle ma pati rok chengi purguri chu tama chengi purguri li thadong chengi purguri chonongar chengi purguri na nyang chen chen bi purguri purgu dala somba na tawa wa lafiti one gerbo germo ning mo dugur gur ma chi rumbo che sem dogi ma gan rumbo che ngi mikshe ma tong rumbo che ta ha mikshe tong da ma tong me pola chantan nyam ro bo li mikshe tong ba na ran la dungwe che ro tong ran lung ta che ro ma to bi Tere shumbyu ki dhaya na lonle ma telin gompan to dham shi san tari nima khali tu pun namkar namkar dhendur na pa kin lin nangi tawori. Bong so tap dhaya kapti la pun namkar namkar dhendur bo pa kip yuk shi lan lan ru jin se de tra hu lan ki sa sha la tom dhenda me li tang ma zin lon zambil lan la chale. Tu talo pui ki lin ji se lin tak shu tari lin ji ri. Top tak shu talo top li ri lin de li ga shi gole ma so na tsang wa ga gi gi ngan te ni yu gi tru tak shi du. Gyalbo gyalmo la so bata dungen ko na lan zi bi mik shi sa la pa kin di ba ma to ri se bi ke sha sha yang ma hi ta ha re ki son be gi tu nam ka nam ka dan de san na khu da la ro jin ser bi lo ju te jer bu gi na ba nyang la ko yu bi gi tu la jer bu gi shi ni ma ba la ya pen nam ka nam ka dan de la ju sho jer gi cha bi pe che ri che me gi ma tan da la ma nga jer bu te gi lom bo ri nyang tan da bi lom bo la na khu da la son bi tu pa ke jo ki ta ma chok chi to nga ra jan lo ni mo ne pa pung de chi du ta da la ro dā tēngi shōtū nāk tō tāng lēng tāng mū pāki jī yōk lā rī sāng dī tāng wā mā tōp nā ō shī jī dī bī gu pā mī ngā jir bū pāng kī sī shōng bā sī kūng jē nām kī kār mā tā sī rāng kō pī nyēng tāng tā rāng kī tā bī mēk tāng tā rāng bī lā bī chē tāng tā rāng kī nō bī kāng tāng tā rāng bī nyō bī lā tāng tā lī tāng tā chī bī pōr gu tā nāk bū dā lā hiol lē rī dā xia bā xia lē mā lōng dā xia tsā pāng mī lū yī rī yu xio tsā shū mā zhū nā yub dā pō mō pāng zhō rī sō xio rām dā mā zhū sō dā lē mā tāng kāng sē bī bē xik dā tī ngā mē ndok gō pō dā lāng rō nām kā nām kā dā dō tā ngā rāng xia nāk jir bō nī tō pōng dā xī dū dā lāng rō rō gō lūk lūr yū lō tsā wū sō nā tū dū xia nāk jir bō tī gī nām kā nām kā dā dō pōng rō pōng xiep xī nā chā wū lēng gī sā xia lā dā tā tū gī tā ngā lē pā rō bā sē bī lūr yū yō bē gī lōn tā nā rāng jir bō ngā tā lā tā nā lōn tā sō lē ā lē bō ā lē ā lē rī tala mo bolo ye le lo ri ya ala mo nga ha kin gu lo ri ya ngi nyu do gu gi de sa ni pe yam je bo te gu mar bo ta an do me bo le na go gu ta ya pa ya du te bi ja sa ni sha ma bo te ke so sha ni ye me bo ja ta pi so on ta ya ko ta ze ba bo bom gi ko na yin ne ja bu chu la se san de du bo sa ngo ma xin na ya po da ne nam ka chung zong ri nga da bo nga ngo ma xin na nga nam kar bo ye ma do ji ye ya sa la bo cha bi yu di bo je bo nga sha na men de bu o na zin de yu ja long na ya mo gu gu bo shi du do ta mi me shi mi bo kan du do ta mi e don me re bo ni e du do ta mi ya sa ni bo ni mi ga do la pe nam kar bo na ka dan de te ta na pu bo da la ro ni se ya te lu yin ne ja ra bu lo bo ri yi cha na bo na ka dan de re pe chu na pu bo da la son ba na ya xiang wei bo da la ju ro ze ki bi bo ka la la ro ni no bo bo chong la yu ro so ya go ta chu ta lo lu go ri nga men do ja ar bo ti li che sa ja de ni ma xia bi tu ya po nam kar nam ka dan de ru ta nga ra bo cha na ja bo ni e pa pung de bo si du da la an do ya zong tou xian kang ge ta la te long zan be le la ke ble ze long me da bo se na go po ma ya to me da se na pa ma ma na men do go po da la an do ri zan bo ta ge ta ma a te ya zan le bo yu la ke ble ze la da zi du long le ze ma jo bo go po me ta a chi ya ni nyu ro bo sha na ja sa la ni ja si a rum pum ji te e pa ti ro bo she ki ja si yi ya shu ta ma bo she ki ja si to lo na bo chong bi ja si yi ko lo do bo ju gu ta to o la ya da de bo le ki la la chor da sha ba bo sha le te da ze Dorje serba tan rishan te le khin jerbu gi kundu la tar khe khan zen se gi jerbu rumbo che che manye jasi da la khon ni manye jerbu da la ro le tin da na bi se le ma le tin da ma ji rumbo che to tan bu gi jasi se le te jasi na ar rum bum gi na pho gi da la khon le ri lo do ne chir gi ta ri le tin da da la khon bi te kha ri ning gu le ma son par je jerbu da la ro gu mi ta pe ye che ka ta la che se le su pe pe la da pe che pa ye che ka don da o che ba na pa ing gu la da la khon se le su pe pe la ta tun ri pe ga se le yerbo dalan roju me rishe chala hyuro shi jan nam kan nam ka dan de ne heme ma tang dan le ma tong nga tang sin ki lombo ri shu an tang zen bi lombo dan ngan ro ser bi kin le wo ni de de sa ma tong tong le ma tong tsan na tang ma long chang ri long ba la phi ti la ri le te so sam no kor guna je to gi yerbo jun bo she to che la hyuro shi kyo go bi lur ju un zo da tong ma yin nga long ken ge lo la nyu son tu tu long ge hi da dor je ser ba ta rishe chala ki ne yerbo gi kun du la tar che tang nam kan nam ka dan de yermo je se yelo nam gi kun du
1: 다지

nga jerbo ma to mada mun nam kan nam ka dander la pa pa ro min nan ro ta mi pom pom ro min nan ro ta nga mun dok da lan ro ji yi ki nan ro ta zi bi gi tu la ma yam ma za zum ji ser ba ke me gi me ta man da ya si tom bi a ma ta la ngo don shi ye gi kan nan ren shen ti ye gan ta da ta hu ma chen nam ni la ro ma mi ba chang sha la chang ji ba ta bre le ma sa mun si ne jerbo gi kun du che kin de bi to par te to ne ho le gi jerbo rum bo se san ni da la mun ro ro na po da la som ba ni ja si an rum bim ji te po lo chur gi tong tong ri pa ti ro jenge perguri cheme me ye toble ma pa gu jenge perguri cheme me ye toble ta dande lengi sei son ri le ma da tun tu jo lu la ta ma ni ja si da la yo ni ma ni ja bo da la ro le tan da sa teng se le ma ta ha sha ba na pu chung ye te do na ma gom si gom ri yin ma cha si cha ri so chi do jo la ma na nga nam ka lang le da ton no me chu ro le xin chi ya ka te le son su ju mi bi li son ri ko tan to pi ru mo je ja bo da la ma ro lo ren xin che la yu ro xin nga jer mu sa ba an da da jer mu ye san to ba ta san pe jer bo ren bo xin nga lo zi mu kala taro shi aso na tu du nam ka nam ka dhendur gi nyam tu gerbo dhala mundro ro rinshan chingo la hyogo serbi gi lorgyu ki uban ta na yang gerbo mezan zun ki ti gi rang ta la tong na tong chuk me ben gurma an da xe yeson

0: ning to che vi ta ma te ron zam ne cha ba lu lu ri ko na na ve ti la sho ma ro lo la le cho me chi lu chu zo ba tra nyam te lu chu zo be ge che la cha me ge lo bu ge zo ba ta ne ger mu zo ba la ngo ba chen de te ne ger bo run bo che na khu da la man ro che ge chi ne ger se da la sho ba ni mi ni ger bo da la ro ba so mi ni ger mu ngu su sa ba sa ta mo to le ton va yen ba tun ri chi bi gu ba man do zo ne ger bo chu la hyu gi chu ta ta ha ni ma ti ge ge chi ni la ho che me ge ma ta man ra nam ka nam ka dan der zo je pur gu na khu da nan to ve tu la pa ti tu hu ni ma ti ye chi ni na ma ka den ge cham da ma jo ngo ren to ma ma du cha tam bu ton da ma si ni mi
1: ko la sem ba ti ne dung ki che re dan chu la pa pe lung ro mu ro sa na pe jong ki le si re bi pa ti re le si re nga pa ti ji mi le si na ma thai san ju re ten di lung ro le si khu cha

0: ela teni yewa kanri kanri yoba desu beji ji ko toni ro ro zama hiba teni ji ani ta lon te jima ga no la ani nga zo men te te teni ta chi chi ju ba la de ji ko ni go zo ni nga zo ba ye na ma he ji de ta te ren ka su pa pa chi ji na de de dan je bi ko zo wa de kan yin se di lo che ra wang jin da che yin wang jin se teni gang gu go ni chi ba ji se ka la du ni chi ba ji go re se che ra wang jin da che yin wang jin te ji shi Tene nyingba ji chere se dila, nyingba ji chere se dila, shetan kala nganso che dang, tene mini ngar ganga ma reis, che dang mini de engels, kesha ki jeba chigano na che dang mini de engels, te chere zina, zhuwa nyingba ki zonakwe, zhuwa nyingba ki zonakwe. Tene samba ji chere se dila, rangri pe la, ani na yes, rangri pe la, na ye je changa zhangu di se la, na ye changa zhangu se tela, mra ka tse yos, wata te sonji kuwa samaka, saki jing nang ro, tene chahi dele.
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党、指数、大主任周南策、戴亚木。

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu juja nga zulin zinla kaba jani jima ganga chodong yu loji pa ma cha bi san shiba di rego xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yoma bunru tanchi la po ni nye da tosang chobo dang cirin loja yung ita yu mentu xe jini si ya da nga zi nyamda loji di cheja pa ma bunru tanchi la po go

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Po jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia te dong zhi zi lin cin, rong yang ji xin kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, sen ba bo rang ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi di zo ri. Kase che rang du ji lu ji dong jia la ga po yo ba ma zi, lu ji dong jio do rang ni jia ge rang ni, chen pa ma do bu xiang ni zhu po mo la mun du zang bo po san na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yi song ge jian ni, ka ba zhu tin tu ji, go men dang sa wi an zhang, da rong yi gan an zhang cang ma la, jie le go song le go dang, ba zha ya jia an da ne ji, ten ni ka ba na zheng go xie wa ji, wen la an ge dang bo di na na, rang ni jia ge jia zhe la, xie to ba dang ya na ang ge ni ba de na na zhuo bo pin cui ba ka ba jian ni nia de zhe la xie chu ri jian zhuo bo cuo la zuo jin na ge jia xie cha wa dang le ji dong cha ji yin jie ba de ya jia an da de na ji ma ji ru ji de da cha ji che jie ge zha rong ji jia zhe de xie to ji yo bi jian na bi le ji de men cai ga mang po ji la nga cui ni ta ba ni ge zhi ji yin Ya zhubo nan ba da da rin ge long chen ka bar song ya lin cin nong la zhubo ga san ci rin zhubo yang xi do ba san su jie zhe de zhe zhe xi yo bi jian na ba nga zi lin cin na xiu bar ge zi xi ji yin guo zhubo nan ba xiang la zhubo ga san ci rin ge zhe de di la jian yin do